Ewade wasem ama mehu se osiesie aponko ema okoda nanso enkunim die etie efiru ewade wonchen ewade makari mehu ahwe me muduro maso mehu ahwe nanso enkunim die etie efiru ewade wonchen ewade makari mehu ahwe me muduro ma sho me ho ahwe na me ho se wade ma ho den tumi ma min tumi ne nkodi me ho se mi anka sa mi tumi ne me modin bo intumi e fa mi siye se wunya me wo ka me ho a bi biere ni wa me tumi aye e sa se wunya mo asa ma kire me se enye ahoden so enye tumi so na wunya me ho ho an eye Father, I know that your word says that it is not by mind and not by power, but by your spirit. Eradi achire se ma ho di entumi nyahye. Bitumi entumi nyahye. Se unya me onka me ho a. Eradi se onka gana mai ho adie be na gana mai betumi aye. Eradi se onka onya na oyare na oda ho ni ho a, je be no betumi aye. Ewa de sa wunya mua mati pia ima diepe na ewa doma betu miya ye.